Tidi nyimbo siya mitundu mitundu siya kumangwe to. Mangazi yetu. Tuwa galeka kuwa gala kweka. Kutu jandali challenge yale nyimbozi. Sano kwa shenka nyala.

Ni mo chama tuno metuno podu si yamo. Kachese karibu beva na valaini. Kesana itendo yanga na mate. Kwenye tutu luzi chitu kutapa kurashidila. Kola chipanje. Tukatenda. Ishindu yanga na mate. Ya kusoko nasia. Umi wa achalongwa chinjitu.

0: Mboni imaji letu. Kama nyika uti yari ene.
1: Imajile ala mwe?
0: Imajile.
1: Ae, bari nga tika.
0: Nga mbya uti kachi nga mba uti pela nita kumbele. Kwa mbaba yewe wala kumbala. Nga mba yewa jilu wa chenene.
1: Ha, bari nga tika. Jema jembe seja. Wapu chati dinga ni chiri. Kudia amese venu. Nga mbu mwa pele shitong. Gambile kwa aleka yoi.
2: No, no. Tusirola kampepe na kawenya. Wana apele.
1: Ae, bari suti ya mwa apele.
0: Ela, elo kuro mori ya. Ganaga kwa mba kutenda yoi. Kutatina gapela ngane utakula.
1: Ee,
0: mbebo nobe.
1: Ee. Thank you.

Ne chumi chun di chum vela, kobi di li san di tu kimba kumri ku chama ka kulangi sa ko san tambe wa tu di tu kimba kumri ku kwa nyimbo so pila kumagule a fukolat kumagule di tu ama fukosiana kuno kwa Afrika ma kiri kiri ni kuboswa na kumeneko banchi di tu tabelela ukalandi tu ndi tendai makasu kuchu kilandi tu pa nyimbo yoti iwe moroi a Shona Miniwa, aku Zimbabwe.

0: radumsa mbeke nyuno tukulela iradio nanano one nava ni wulela iprograma ufundisi makalelo kuruwano ni kamp toko watongkale hukupe chironi wira longwe niola ni halo wapa mahani mwavano mmocha na sonari fundi orata ichipo akalaka ibaru yoshuiba isidadi diopempa ni kamana nire wira masi onkole ni anochiva mkole ni waya nimi ohipicha picha kinaru ava kamvekeleke wira ihimecheke nchina ni vaholo nipachireke wakakana mwadumo hina unihukuna nolelo karibuni
1: mi vano nchina nakanenita Benjamin mash kina uipe pacha mana asikuwa kayo nchina no uipe pacha nenehania nenizia etia kwe limwe
2: mano vai
1: mi vano kinkuma unkufi kikalaka pempa yola ebayo yoshuiba
0: Pepa usukurela ninizia itiako yelimwe, vano ngina chopa blabwira nipachereke mwahehula va, mi kahala ukoha kamba toko cho, ngani himereke, omanana chino wetelaya ntekwa, uorata ichipo.
1: Ntekwa wala mi kena shukurela, kena yeta salama, kahiki ni iki kumelele uho lungo, mashikino roa sana.
2: Inonu machava mwaka ninizia upachara uwe wiba.
1: Hachu wa waka wipa mi chicha mo kamwani la lentu mash wari dojmili dezanovi kenari mwana intao pata ni akole ari owa vano sempre kana wiwa muzika cha wenye wiwa lela Ijani mi panjaka ukichivela. Kume distriti kina. Justin Iga. Mene kena nromola Justin Iga. Kuma distriti o shuri. Entao.
2: Awaka
1: unkufi. Sempre ke waka muzika chawe ni mi vano ntako ole nene wana kichivela. So akuona mahaju welu. Intao nisha kimuonelea kampata ni yako wala nchenche kawipa. Kewele laka muzika chawe nye. Tile pela kwa mwana. Ukivelele ni mi wongo kweli. Yena ni kakotale. Pagi kusa ushtudu ni mwe. Paro ache uhu. Ja pancha kawikifunda.
2: Chinepi yaya.
1: Mena kifunta chinepi yaya tipu ketole cho studio mwe pahe entao mi vano tanja ka sempre ukela nlinyani mash awandali tutempu yena ni hokila kihara chavale ja pura ka ukihia puro kolela ka uwanyawe ja minte kole akihia ndale mpaka nda pa kere minte kole
2: kwa chachari amale tuwe pachumara Ahora que la, vamos a aguantar.